kapa maringgiti na nandambul. Nindo barorong maya na via kabin lutu lebo na ono na station yung o. Nan tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Endorong o dikina na itutu kumenda kila. Embulong-bulong binagat kina na yungon. Labi matanggali mati vitovi. Lakin rita taro vi. Kaino ba kukoyang bulong-bulong binagat kina. Na prokaramunin bulan na tuwa sa iba ba po hindi ono